kehari. Si ate ai pun i, ai lam te kiang li ku, zhe shi kuan kiang zu xiao. Li ga mu zai gua kao wei hong xia xi. Kiang, li shi zhe le su xiao, mei li rong dian zai zu bang de le qin tong xiang he. Hiện tại无安城楼的房屋，可恨的真死样啊！一言难尽，阿弟啊，讲我你听，你就知原因。